ho prophet sa me ba me church ha ba na kodi pa wo nyame amam tu ni spirit a enye lotu no nko a me sa so hebaris

ni sa pressure bi se se bi to work ba na me yin ti nya ya ne se obi aya lu su wi ya lu su ka me be chire ho abi 0541 88979 obi aya lu diabetes me ti wa de ye ti mi o enya do a emno no enya do amno no ba wi ku se a pepe yin yan pepe for ma na